Pia le jai mele janto o visa van zala lau ne ia u avane le July 5 avale July 5 ia ta jonu ia vi ia lova malanga le yo le tua jai jonu ia wa ilava ila tofa peo na fatu a mau mele janto Paul Glamme ia ile ne vo i jula o le afiafi ia vavita ila lova malanga le yo le tua ia lo o mawalunga le winna o le mazina ia ilo to soifua malo o jou wola ia vavita ila nga le yo le tua ia ila na bule fa zoa zoa ia ilo to soifua ia ai meze onzo man jou wola ia tato ia ilunga o le janto fa anjalova ia ile ne vo i jula o le avi avi ia fanjano fantu ia i au auna to tof ya le dua ya i so se fata fai jau langa ele ngata i to tonu o le nei ya junuu ya o to tonu fo ujo janto wan junu bele o zamoa yo ya o jou o tama fa zau o le jala le lei ya yo yo jou fo yo ama baza o le malo le dua ya i le nei pa neta o le lau ele ele yo ya awale a wale tauzinga ya ole lafu mamoe ya ai maize vo ile ya ole tauzoina ya ole ngaluenga ole juo ole tala ina le ole fina ngalo ole juo ina ya maua ni ya nganga se tele ya wale tauzoina ole ngaluenga ole juo a wapei ona vitala yezu ya ile au soo ile intu ua le lalo langi le ne ya vema yezu ya wanju ya o jou mafai o jou masoo jala yanju le fina ngalo le tua jala yantu le jala le lei le tua i tua va o le ke lope a ole papati ole fa tua tua ma papati so ina e fa ola ina ia a ole le va tua tua e fa sala ina ia a io ia te tonu e fa oai lava ila tau au au na te tau via le tua sunga i fa vea nganga mo lan tau fa le tua maumale tatou porgalame ia fa tano fa antua le tatou dalo fa va mo ia ia anje o tau uma a ia ma lo fayol faiva te tonu ya tatu tanu mai voi ya le fai ungo le neiva yazo yo alava fi au manga luenga sa fi nga yai ma au au na te tofia le jua ya ile neiva yazo ya vi ya le jua ya wa tatu tanu mai foi le fai unga o le neiva yazo ya fa tano van tu foi na yo manjo ma jua fa ya onga ya ya ngafa tine jali ngafa ya mese foe ya faa muamua ngafa ya mese foe ya sunga ifa fia ngainga maulanto masiofo ya le aingo le fia ngainga itue fao le gelope ya faa talo fatu ya le tato au au nanga le tato talofa faa mo ya vi ya le tua tentonu ya sa auto maua se vayazo fia fia sa auto maua se vayazo manuia mai le tua ya ile na ile nevo i vayazo ya ole a tau mawayatu ya fafta ile lofa maleanga le leyo le tua tai tonu ya sao tō maua se vayaso fia fia o se vayaso manuia a yo ya tai tonu e tele lawa fi tama fenga tā sa fia ngai mai tā tau le tele o lui tau o leo langa a ya e faftai le tua tai tonu ya o tātou manu malo ai a ya vi ia lale lofa maleanga le leyo le tua ya ile nei foi i tū la o le a fia fia ya tai tonu ya o le tātou polgalame mazani le nei on le talofa va mo e tau tua antu i ante oe sa moa ya mai lei tū lai faze ia ba ia lei tū lai lima a ya ole dala ole dau i to tonu le lau mua i sini i au se ta ria lo tau tua tuai le tato porkalame ya i lesi tū lea o sini ole west a ole matua malu lu lavas ole o se winter SLA to donu o sini au se tali o lama tua malu lu lava a. Ya, ai fafdai le alofa maleanga le leo le dua yo i ngalwenga mamana ona a au a. Waya au mai ai le mo me ole la a. Ya le nei ua langona le mafana fana a. Mafana fana ole la. E mo ye malu lu le tai a. Ya ole awa uli. Yo tu ai wa mafana fana maana ya a. Ole mepito shiri lea ona daua ile tangata a. Yo e fafdai ya ile tua ilana puipuina malana leo leonga. Ya ele ngantai lea ya ole maile le tau mafana fana mo itatou i le aso ma le aso a. Ya ole vi inga le faafoi i le tua ya taitonu ole tatou porgalame ya ole talofa faa mo ya e faafia fia andu ya te oe samoa ya i le aso to na ima le aso to na ya. Ya tulunga te lue lue masa saa ya pea faapeo wa malu lu le tae ya o fia lava ya o e mafuta ma ya i tue faul ke lope ya
fa tarova ndu le dato tarova va mo ia ia de oe ile ne voi dula o le avia fia ia this is our local radio station 89.3 to GLF.

Ya ma nei ele pese ele fa ma lo si dino a ya le jeme le jajo o visa va zan la lo nei to fi to mi no je on ja le o le ju lai va a to fi to mi no je ja le o i le ju lai li ma a to fi to mi no je ja le ju lai va ya te jono ai la ma ila jo va pe ona ma vu jamai ya ilunga le jajo bol gala me ya ilunga le jajo website a awa ne ngalo ya je o le jajo po kala me je ma wa ilunga o le jajo website a ele nga ja fo ile ya o le jajo o lo jajo le Oa, awa ni ngalo yanche oe ye alu ilunga ole Community Radio Plus app. Ia oi nalo yele au au nanga ale ale valu iwa jolu va mo.com.au. Go to Community Radio Plus app and you go to 8893fm.com.au. Ia oi nalo fa pe ona tau juai. Ia le tato ta lo va mo yache oe sa mua a. Ia te tonu oi lava ila tou ma futa mai ya. Fa fitai lo o jou ma futa mai le jato por galame ya ile ne voi jula o lea via via mo lea joro fanga pese mo lmana o nei ya ina ya uo a meze le ngajai lea yo ma jua malo lo manu malo ya ua afu fo le tau jua ya ile tau jua ino le vina ngalo le jua ya ua fa pe ona malo lo ya matua pensione ya ya za ago yo je pa je me je fo le dina ya za vai ban je ya mo tvo lo vang ol ta jo por kala me ye le sunga le fa fe nga nga ya chuna isa ago yo je pa je ya mal fal tu ya elish a mejo le galesia i granville ya mo tvo lo vang ol ta jo por kala me yo ya ya fui ma ono e zau fui ma ono liza ya a me je fo ya le tama ja i yo ya va fuzu anga za ya me je fo ya le joa ya roine male vanau yo ya mole to lofango le tajo bol galame ya me se foi ya se mato five au le zunga le fave nga nga ya o dele ya male vale joa ya mele a me se foi se mato e kalesia ito i villa wood a ya mole to lofango le tajo bol galame ya moto u malava a me se na ya wo a na ya wo lu popo o ya a ya mole to lofango le tajo bol galame ya jo u ma na ya wo a me se si a vreno to da lili a Ya, ta jonu ya lo to mawa se weekend yo se aso fia fia a iyo ya ta jo manava fo ife au mangalueng ole ne yaso ya meje fo yo le ne va yaso ya vi ia le jua ya ilo na lova malona ngalelei ya wa emanuia faiva fo i ole ne yaso a ere nga jailea Ya mule tufu ya lofanga le tato proklame ya na itina matama matutua fapea una faya le faiva le tabu tapuai ma feula ya le ula a o alo faiva jo tato wanjunuu a imesio a inga mafana wife au mangaruenga ya ole neiva ya zoa Ya ele nganja fo ilea ya ona yo tato matua fapea una fanta o jolia ya ima yo le tino ele nganja ito chono mauja malawa ya mese fo i ya le a ayo fale mai ya mese fo i wa ilava ila towe fapea una fanta o jolia ingase ngase o le tino yo awa ni ngalo ya nje oe ya olo sisila fo fonga lofa ole jua au fea ngai yai oe le fala efu mai o le tino ya awa ni ngalo ya fatua tua matatalo ile tua Ya ilana fa malo longa ya ya te o to umalava fa pea ona fia ngai ya mama yo le tino ya ile nei vo i vai jau au ani o tanto ya fa pea ona tu mau le tato fa tu tu i le tu a o wa ye te mi mai le tu ya ma ya tato e tofo tofo i nai lo tato fa tu tu a pe o le fa tu tu i nan dele ya yo pu a ma dua i Matua ja jonu ile tua se fa tua tua ina tele a mai ua uma ona ave uma mea na fa pea ona tamau a inga ai ya ya yopu to e vatu malana fa nau oka oka e a ya ilonga me fai e ja jo ya ona fai ale na mea a ave le fa nau ave uma mea na fa pea ona tamau a inga yopu ai tu mau pea le fa tua tua o tama lo yopu a fai mai le tala yopu ile tua no o zau le lalo langi le neil ma le le lava la va o te toi foi foi i lo matai ma le le lava la va a o ka se fa tua tua ina jele o ne ngalo ia je oe wa lava ma i fa peo na fia ngai mai ja jau le nei vai jau o le soifuanga o lo o soifua le tua o lo o sila sila le tua ia i lo fa tafa ngase ngase tu mau le tanto fa tu tu ai le tu ya le pese ne mo le zero fango le tanto por galame ya la tu u malava fa pe ona mo mai le tanto por galame la tu fa pe ona fa ta o jolia a i to tonu ainga ai me se fo ya to tonu fo
yo mau janga zenga ze a fe mai le pesele a pesele na masan no ta tu fa long wai i jamo a a fe mai ya fe mai ya o nofo nofo le fanga Israelo ile au vai a ia matoe matoe va va ai anjo nga i Jerusalem mai le matango vio Jerusalem ya demio nofo polonga i la jo a i ai go pito ia matoe nofo matoe Sila sila antu ila matango fie o Yerushalema. Ia ole pesele ne mojo ulo fangal chato pokalame mojo uman lava ile ne jula ole avia fie.

Ya le che mele jan jo official va zala lau nei ya wa cholo minu je je le julai va cholo minu je je le julai va ya de jonu ya ole to ma mau fo se jai mi ya fa mutaria fo ya le au na ngale jan jo cha lo fa va mo a yo ya zari wa wa cholo minu je je le julai lima cholo minu je je le julai lima ya on sa julai ona matel ta to programme ya ile ta ya ono ni si fo yo fo fo ngale ma alo fia a ya de jonu ya fatalo fatu ya ya molia cholo fango le tatu proclame ya isunga fa fa nga nga ma jo vole ingo fa nga nga ya fa nga ya foi ya sa fa nga ya foi ma ma fu fu nga foi ya ole ne ya so ya vi ya le tu ta jonu ya wa fa i wina foi fu fu nga ile ne ya so ya vi ya le tu wa la va proclame sa fa nga ya ma sunga fa fa nga nga ma jo fo ma e kalesia ja ja si ala ingo fa nga nga i tu e fa ke lo pe ya ta jonu ya fa i wina ma le manu ya ya ile ne foi du la ole fa ya vaf taivi ya le tua ya inga luenga fapeo na fatino ya itautua ya ile finangalo male nga luenga le tua ya mole atfoi ya alofango le tato polklame ya itameti ya onga umalava o le tato online paper school yo ya tatonu ya olo tato yae ya ole vayaso lo na tonu le tato wa onga le a manja ile po le asusa a oka se matautia ya wa ilava ilan tau we fapeo na mafuta mailunga o le tato website ilunga le tato le tio lau telefoni o lau laptop ile nei jula ya ite fi away ya ito tonu o mato wa onga le fa vai ya o le face for lo fanga solo ya mato ya ile temile nei ya o le a wa wina ya o lau fo wa ipe fa fea o na e fo wa i a o la fo li tua inga fo wa i ina ua te tala mai lai matua fa ya onga le fo wa i sole ele nga o se tasi se fo wa i a armele ita tua ua peia nga ole lua nga ole se fulua ia me se foi ole tau langa ena ua tatala so lele ai ele nga se tasi se foa i tele maleano anu ai o foa i au ni tatou faya a e fui la ia e te tau voi la o na tatou malamalama ia i mo meo ia ia inga ma tu la fono le foa ia ma tau tia a ia fa fonga fonga maile ne du la o le fiavi e te fia wai tutono le aonga ia fa fiso dai ia ilunga le messenger ma tua faya aonga ia ia ngafati ne dari ngafa mi se foli tina ya fa mua mua ngafa ya fa pe finger down ona e su e ina mai mau ina ya vala au mai le numero tato telefoni tato official ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya ona fa fiso da ilea ya pe afi awai ito tonu ole tato wa onga lo fanga solo ya ole onga le nei ya e te aonga lava o ile mea o loo ea lala mai nofu ai ia ole aonga e run mai Samoa ma tau dia ia le maualunga le upo le tua e whanpea o na hawa wina i totonu o le nei aonga ia mole toi la lo fanga le tato por kalame le nei tula o le afiafi ia i tamiti aonga uma lava o le tato online Bible school ia ufoi ne ngalo ia je oele au nanga le na ia o nufoa o laulau o ta avale pia i fia mana o mia ia fafiso tai mai ia fafiso tai ia tamava ia onga ia ngafa tine tali ngafa ia misefo le tina ia faa mua mua ngafa ia mo so ta avale ia misefo o se fale ie ia misefo ie so se au nanga ia fafiso tai le la messenger page ia oi lava ila tu va peona mau mal jajo proclame ile nei jula o le viavi ya mo le jolo vanga jajo proclame ya te o jo uma lava ya ile nei jula le viavi ya julunga je lue lue ma sa sa ya o jo tu atu ya le tato ta lo va mo ya te o ile nei fo jula o le viavi.

Ya le temel chacho official va zala la nei ya ta tonu to ile ma minu je ya ona fa yuna lo le ole chacho proclame ya ile nei fo ya so to nai ya ta tonu ya ofia lava e momel chacho proclame yo a fo ya ni fo fo nga fo fa pea ona fa nga solo ile nei ya zo ya ya ya ilanga le leyo le jua ya ti ocho uma ya mole fo fa nga chacho proclame ya so matu tina so tina fa pea ona mafuta mai au kilani ya mole cho lo fala lo fa nga ya je o tina me se fo ya ya Tua fafine ya I aukilangye le nganjai leo Wellington ya a mesefo ya ole auso fapeo na mafuta mai e tue faul kelope ya ya le angalele ja jonu ya olo umanu ya jo ili alofa male angalele yo le jua ya oa inga fo I fapeo na mafuta mai sa mo lunga le tato website ya fa talo fatu le tato talo vavamo ya te oto uma lava a ya oi lava ina jo fapeo ona maua mai le tato proklame ile ne jula ola fiafi to tonu olo za a mesefo ya lunga ola telefoni ya fatalo fatu ya le tato programme o ne ngalo ya je oe di le ngilo laula au ya fiafi o aso to nai ya ile tato programme o le talo fa famo ya ile valu iwa tesi ma le tolu famo ilau le tio fa alongo longo i temi uma a ya aua ya tatonu ya O le tato porkalame na ia ile nei fo iwa yazo. Ia oa fo ia porkalame ma fufua ngoto toe. O le nei fo iwa yazo. Ia ia ia ilanga le leyo le jua. Awa ina ingalo ia nje oe. Tato fa mua le jua. Ia la uma me uma jajo je vaya. Ia ia e manu ia hai mea uma lava ile nganja ilea. O fa nau o tutono jajo a inga. A fa mua le jua. Ia ona zao ngale mu leo mea jajo je vaya. Yaso uma. Ia ma jaimi uma a ia. Fasi zilanga le jantu dalo vavamo ya oi lava ila jou fa peo na fa ilo atu ya ni olatu pisi niji ya fa ilo mai vala au mai le tato numera o le telefoni o le o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya ole numele nae fa fso jaima yae ya pea fa pea ya fa lau ilo atu fo yele nganjai lea o momeo o community to tonu o siotato le nei fo istete o sini I ause Jalia wa o tu fata singo ainga o nuu ni mafutanga ya ale nganjai lea fo ya sa pisini se fia failoa ya wala umali numera na ya ona failoa tula ya lea ya ilungo le tato le tio ilea aso to na ima lea aso to na ya Samurai je want to no belle le ne jula la via via o le tanto por clamelena ya la fo ise tala fo I wale tanto mali I la fa fonga anga jamo ile ne fo ya so fa nga zolo le tanto por clame ya den jonu ya e podo la vale jau jai ya e se la vale anju yama ya la fo se fa le jonu le tanto o nanga le ne fo ya via via samo malu ave vale to fin ngalo ya o mai le file mu malanga le le yo le jua ya e manga le fo ise o nanga le tanto por clame le tanto talo fa famo Ya ile ne vo ya so ya ta tonu da ben na taito ta si da do ya wa vo ile sa banji ole joa ile a so a da yao ya manu ya jere fo fo nga ma bol kala me o do doi ya ile ne vo ya via vi ya and god bless you all awane ngalo ya this is our local station 89.3 GLF bench on the jail is ready to go and god bless you all